Rupang na rekhang na mohang na krohang na druhang na dvakhang na karmang na varmang na janmang na jatang na mitrang na satrang na pitrang na matang na nehang na kehang na kamang na damang na putrang na mitrang na satrang na bhamang alekhang abekhang ajuni sarupang sada siddhata buddhata vriddha rupang nahi jaan jaahi kachu roop rekhang kahan vasata ko phirai kaun phekhang kahan namata ko kaha kai kahavai kaha kai bakhano kahe main na avai na rogang na sogang na mohang na matang na karmang na parmang na janmang na jatang advaikhang abekhang ajuni sarupe namo ek roope namo ek roope pareyang parabaram pragya prakasiya chedang chayad advaya vinasi na jatang na patang na roopang na range namo adabhange namo adabhange kite krishan se kit kote upaye usare gade phir mete banaye akade abhayad advaya vinasi pareyang parabaram puran prakasi na adang na vyadang na gadang sarupe akhandat pratavad acha vibhutena janmang na marnang na parnang na vyadaya khande prachande adande asathe na nehang na gehang sa nehang sanathe udande amande prachande pramathe na jate na pate na satre na mitre sa bhute bhavikhe bhavane achitre na rayang na rangang na rupang na rekhang na lobang na chobanga bhutanga vekhang na satrang na mitrang na nehang na gehang sa devang sada sarva sarvatra sa nehang na kamang na krodang na lobang na mohang ajoni achayad